0: Alright, magandang gabi po. Dumako naman tayo sa ating community service announcement po ng ating programa ngayong gabi. Ako po'y nananawagan po sa ating mga kababayan na narito sa Gippsland area na kung sino po ang may 2 hours or 1 hour of their time na mag-volunteer po. Inaanyayahan ko po ang lahat ng ating nasa Pilipino community. Kung may Pilipino group kayo, pwede nyo po kayong mag-form ng magsasalita sa radio para tuloy-tuloy po ang ating programa dito sa Gippsland FM. At alam nyo naman po na papalapit na ang ating pag-retire, may early retirement tayo kasi nga ang health natin. Kailangan natin asikasuhin, di po ba? So, pasensya na po mga katropa kong mahal, mga kaibigan kong mahal, mga kababayan kong mahal. Please lang po, nananawagan ako sa inyo ngayon dito. Pakiusap po kung sino po ang gustong makisali sa amin dito sa Gippsland FM, Filipino Radio Program. Community natin ito, community radio natin ito, community connection natin ito. Huwag natin pong pabayaan. Pwede po kayong tumawag sa 513-48-444 during office hours. Pwede nyo po hanapin ng ating secretary or kahit na si Mr. Ken Thompson po ang isa sa ating mga board of directors ay makakausap ninyo po para po may setup natin ang inyong immediate training po para makasalang na po kayo live sa radio. Yun lang po naman ang inihiling natin. Pasensya na lang po at tayo'y gumagawa ng kabutihan dito. Galing sa heart lang po ang ating serbisyo, volunteer lang po. Pasensya na po at wala po tayong maibabayad. Pero meron naman po tayong kahit papaano nakukuha na kahit konting grant sa buong taon. So para naman yun sa meron po tayong mga conference na pwede naman po kayong umattend kung gusto nyo. At this year nga po ang conference natin ay manggagaling mula sa Brisbane. Doon po ang ating next destination ng ating CBF at NEMBC. Andyan po sila para magbigay sa atin ng lecture or update po sa mga pagbabago ngayong season na ito. So marami pong salamat mga kapatid. Sana po naintindihan ninyo ang lingkod na nais ko lamang po na sana kayo'y makasama namin dito sa Gippsland FM, Filipino Radio Program at 104.7 Gippsland FM, your community connection, your community radio. Abangan ko po kayo ha. At kung naisipan nyo na po na gustuhan na ninyong sige, go ahead. Willing po naman akong i-share sa inyo ang ating mga materials para po tuloy-tuloy po ang inyong programa. Okay po ba yon? So, again, pwede nyo po kaming i-contactin sa office at gippslandfm.org.au or check our website on www.gippslandfm.org.au. For more information po para po you become a broadcaster of Gippsland FM 104.7. We'll be honored to have you guys here in our program, in our station. Thank you so much. Sana po may makapakinig nito. Kung meron man po makarinig, pakipass it on po sa mga interesado mag-Filipino radio. Kahit na po kung anong language ninyong ginagamit sa inyong lugar, pwede po ninyong gamitin iyon. At syempre, music naman po eh, general naman yan, naintindihan ng lahat. Pero you know, kung you are talking Bisaya or you want to speak in Tagalog or you want, oh no naman English kasi ethnic presenters nga tayo eh. Kaya yung language natin ang ating sasabihin. Most of our language, kaya nga dapat magtatagalog po tayo or ang ating native language. Ganun po, okay? So sana nga po ay samahan po ninyo kami dito para magkasama-sama tayo para masaya po ang ating programa. Again, this is Gina Agustin, namamalikluhod po at nakikiusap po sa inyo, nakikisuyo. Please lang po, 513-48-444 ang numero natin dito. Please tawagan nyo lang po kami para po ma-set up natin ang inyong next session. Thank you guys. Maraming salamat po. Gippsland FM. From the heart of the valley, 104.7 Gippsland FM. In behalf of our ethnic program broadcasters, we would like to say Thank you so much to CBF, your Community Broadcasting Foundation. Thank you for your support for our programs so we could continue our service for our community. CBF, your Community Broadcasting Foundation, servicing our community. Maraming salamat po.
1: Keeps Life FM.
2: Ito ang video na hindi kayang panoorin ng mga bobong BBM supporters. Siguradong masasaktan sila. Kayo na ang bahalang humusga.
3: Kung sinabi ko na 2025 budget is the most corrupt budget ever passed in the history of Congress.
4: Some critics have said this budget is one of the most corrupt. Would you agree?
5: Yes, I will agree.
6: This is talaga naman a very, very bad budget.
7: Ito po ang pinaka-corrupt. Parang binanggol nila yung budget.
8: Daming description niya, pinakamasamang budget, pinaka-corrupt na budget. Pinakamasamang budget, wala na.
9: Sa kasaysayan nga po ng Pilipinas, ito ang tinaguri ang pinaka-corrupt na budget.
6: Pinaka-corrupt na budget sa buong mundo.
10: Ayoko kay Marcos, the most corrupt president. Kahit wala si congressman, sabi ko, alam ko na yun. At ang ninyo, sino pumirma ng GAA, Baikam, may blanco. E di si Marcos, bangan, patanda ninyo. Si Marcos ang the most corrupt president I ever heard. Kaya ako nalahok, inflation at talong 200, ang galunggong 400. Yung 1,000 mo, wala nang mabibili. Isa pa lang yun na malengke ko. Isa pa lang yun!
2: Mga kababayan, sa video na ito, makikita ninyo kung paano na nagtuturuan at naglalaglagan ang mga anak ni Satanas. Sabi ng mga netizens, nalalapit na ang paghuhukom, kumakaway na si Satanas.
11: Puro kayo hearing, investiga, pero di nyo kayang ituro ang mastermind. Ako'y napagutusan lang. Ginamit lang ako.
12: Hindi ko rin naman magagawa ito kung ako lang. At syempre, hindi ako ang mastermind. May nag-approve lang sa binulong ko.
13: So ang ginagawa po ni Martin Romualdez ay talagang isang pagbanta. Kapag ako linaglag ninyo, ilalaglag ko kayong lahat. Ibig sabihin, naglalaglag na ang mga magnanakaw.
14: Kagaya ng aking nasabi, ito ay tungkol sa dating speaker Martin Romualdez at saka ni Salvi ko. Mag-file ng kaso ng blunder o anti-graft o indirect bribery.
10: Tapos, gusto pa niya si Marcos bangag! Maglalakaw ka, Marcos! Kapay kastang ka! Hindi kita gusto! Binoto kita dahil kay Sara noon! Unitim! Kung walang unitim, di kita iboboto!
1: Keeps Life FM!
15: Hindi kawawa ang walang asawa. Ang tunay na kawawa, yung may asawa ka nga, pero pakiramdam mo mag-isa ka pa rin. May kabi ka sa higaan, pero wala kang karamay sa problema. May kausap ka sa bahay, pero wala kang mapagsabihan ng totoong nararamdaman mo. May partner ka sa papel, pero wala sa gawa. Mas masakit yun. Kasi ang pagiging single, malinaw. Alam mong mag-isa ka, pero kung may asawa ka nga, tapos emotionally absent, walang respeto, walang effort, walang malasakit. Mas okay nang mag-isa ka, kaysa may kasama kang nagpaparamdam na wala kang halaga.
1: Keeps Life!

0: Huwag nyo kaming lukuhin. Ang sigaw ng bayan, hindi na namin titiisin.
1: Gippsland FM 104.7.

0: Gippsland FM 104.7.
1: Okay, pakinggan naman po natin si Sis Alona Blog, okay? At ito po ang kanyang topic ngayong gabi. Ang Pinky papaimbestigahan ang allocable daw ni Senator Marco Leta. Hello, ngayon. And ngayon, si Senator Marco Leta pa ba ang kurap? Ay, kakaloka kayo ha. Huwag kang gayon yan. Sige, pakinggan natin ang ating kapatid. Napaka-beautiful na Sis Alona Blog. Take it away, kapatid. Maraming salamat po at welcome po sa Gippsland FM 104.7 Filipino Radio Program. Your community connection, your community radio. Take it away, kapatid. Maraming salamat po.
2: Kaya pala siya nag-privilege speech. Hindi dahil sa meron siyang gustong sabihin, para ipakita niya yung kapirasong sulat na yon. May nakalagay, Kong Marco Leta, 500. Yun po yung gusto niyang palabasin.
3: What you see here, Mr. President, are just random letters from our files.
4: Nakalokan mo to si Pinky. So, si Marco Leta na, yung posibleng corrupt. Yun yung gusto mo palabasin dito eh. Dahil hindi mo kayang sagutin si Marco Leta, dahil ayaw mo talagang ipagpatuloy, dahil nga sa may pinagtatakpang kang Maleta, okay? Yung Blue Ribbon Committee hearing tungkol sa flood control pagdanakaw sa bayan na ginawa ng mga opisyal ng bayan, si Marco Leta ngayon ang inilalagay mo sa alanganin. Meron siyang allocable. Pero di ba sabi mo naman, ang allocable naman doesn't mean na illegal. Gusto mo lang i-check kung tama ang paggamit, okay, ng allocable nitong si Marco Leta. Ano to? Sumasara Duterte? Misuse of allocable? Putang ina ka, Pinky, napakadaming dapat na imbestigahan. Naglabasan na yung mga witness, yung mga nakasaksi, yung mga nag-deliver ng maleta. Hindi sila natakot na pangalanan, okay? Si Tumbong Bongbong Marcos Jr., the Adictus Benedictus President of the Philippines. Yung pinsan niyang baboy, okay? Na si Tambaloslos Romualdas, si Saldico. Yung mga nag-deliver mismo ng maleta ang nagsalitang hayop ka. Pero, dead mabels ka. Pagdating dito sa papel na may nag-send sa'yo, merong nakita sa files na si Senator Marco Leta ay merong 500 million na allocable. Gora ka, iimbestigahan mo. Mauna mo pang imbestigahan yan? Bakit hindi mo ipagpatuloy yung flood control kinemerot Blue Ribbon Committee hearing na yan? Matapos mong kuhanin yung chairmanship ng committee na yan, ito lang ang gagawin mo. Ganito lang. Pananakot mo pa na walang continuation yung Blue Ribbon Committee hearing na yan kung hindi sila pipirma sa partial report. Partial nga eh, partial. Bakit kailangan pumirma sa partial? At again, hindi mo sila pwedeng pilitin kung hindi nila gusto o hindi nila masyadong naintindihan kung ano yung nilagay mo sa partial report mo na yan. May gulay, walang closure eh. Gumawa ka ng final report. Bakit yung partial? Bakit kailangan partial? May gulay na, may ano partial, tapos meron pang final, ganun ba? At saka my God, hindi ka pwede mag-power tripping. Na porke ikaw ang chairman dyan, ganyan na gagawin mo. Pipilitin mo sila na pumirma kung gusto nila

0: pagpatuloy ang hearing tungkol sa nakawan na ginawa ng mga hype na opisyal ng bayan. Hindi ganyan ang pamamalakad ng isang pinuno. Pero nala kung ayaw mo talagang imbestigahan kasi nga may maleta ka rin pinoprotektahan, Pinky! Pinakaanglag din itong hype na aklang to. Magpasalamat ka, wala na si Miriam Defensor Santiago kung hindi sunog ka na naman. Sa totoo lang, tutos ngayon gusto mong palabasin si Marcoleta. So siya na yung korap? May gulay. Naalala nyo ba nung nagyabang itong si Pinky? That was 2023 ba yun? Nung sinabi niya, or 2024, sorry ha, nung sinabi niya na may nakausap siyang congressman, at out of ilang congressman, 67 doon, contractor. Ano nangyari? Kala ko ba expose mo ang yabang-yabang mo? Tapos nung tinanong ka ngayon, biglang babawi ka. Ang sabi mo, chinika lang din sa'yo, pero hindi mo talaga alam kung sino. Anak, anong binidabida mo? Anong ganap mo? Bakit kailangan mo sabihin na meron kang alam na 67 contractor, na mga congressman, etc. blablabla, bla. Tapos nung tinanong ka na kung sino, biglang atras ka na. Biglang yung bayag mo, pinasok mo sa puwet mo. Kaya na naman, Pinky. Hayop na to. Kailangan mapalitan na yung chairmanship dyan sa Blue Ribbon para may pagpatuloy na. Napakasimple lang naman, Pinky. Napakasimple lang. Ipagpapatuloy mo lang para malaman, mabigay ng hustisya ang taong bayan. Mahirap ba yun? Well, mahirap yun para sa'yo kasi nga meron ka din pinaproteksyon ng maleta. O meron ka din inhaabangan na posisyon. Nakakaloka ka. Nakakatawa pa rito. Interesado ka nang malaman yung allocable o yung tamang paggamit ng allocable yung Marcoleta. Samantalang, nung sinabi ni Kong Leviste na lahat ng opisyal may allocable, pwera lang ang mga Duterte. Wala kang mang ginawa. Yung mga marino, ang dami ng witnesses ang nagsilabasan. Hindi talaga itinago ang mga muka. Sila mismo ang saksi, sila mismo ang nag-deliver, sila mismo ang nagsabi kung ano talagang nangyari dahil sila yung nandun. Ayaw mong paniwalaan, ayaw mong pakinggan. Tapos ngayon, doon sa file, nakita, meron 500 million allocable itong si Marcoleta. Diba? Alay, for the go! For the go na yan! For the investigation na yan! Ganun. Tantong Pinky na to, hayop ka, nakakagigil ka. Makakarma ka din. Yung sabi ko sa'yo, ang karma pag dumating, doble-doble ang sakit. Para kang si Boy Agnes, itong si Boy Zombie. Konting kembot na lang, ibabaw ka na rin sa lupa. Kumuha ka naman ng kabutihan para sa mamamayan.
1: Ay, tama. Maraming salamat sa'yo, Sis Alona. Totoo naman, itong si Senator Marcoleta, ang tinitingnan naman ngayon ni Senator Ping Lacson na imbestigahan daw dahil nga daw sa 500 million na allocable. Ano yun? Eh yun ay tao palang lumapit kay Senator Marcoleta nung siya pa ay nasa Congress kasi nga daw nanggaling daw yun sa 19th Congress. May lumapit nga itong taong ito kay siguro nga daw ganun nga siguro. May constituents lumapit. Gustong ilapit itong proyekto niya at meron na siya lahat ng kanyang mga requirements na nagawa na. Ngayon, kailangan ipapasa mo dun sa kung sino man ang tumatanggap, si Cabral, di ba? And that moment ay hindi na niya alam kung nangyari doon, di ba? Naisabi niya, pero meron lang nakita tong si Senator Ping ng kapirasong papel. Nasulat daw ni Cabral na yung allocable 500. Hindi meaning ng allocable na yun ay pupunta sa pera ni ni Marcoleta. Ina-allocate niya yung trabaho. Okay? Na yun ang presyo, 500 million. Hindi para kay Marcoleta yun, ha. Na-misunderstood talaga ng mainstream media ang sinabi ni Ping Lacson. Kasi lagi siya nasa mainstream media nagpapa-interview. Hindi siya sumasagot mismo sa Senado. Nagsasalita siya doon pag wala si Marcoleta. Pero pag nandun si Marcoleta, lumalabas siya. Ganon. Hindi niya pinagtutugma yung oras nila pareho. So yun ang problema. Kasi nga, itong si Marcoleta, pinipilit niya na matapos na itong hearing-hearing na ito. Ipaimbestigahan na niya, pati yung mga marino na lumapit, na nagsisiwalat ng katotohanan, kung ano nangyari talaga sa maleta. Pero itong si Ping Lacson ay walang ginagawa. Bakit nga ba? Kaya ngayon, hindi nyo masisisi kung magwawala na yung mga vloggers at saka ang ating mga kababayan Pilipinas dahil nga dito sa pangyayaring nangyaganap. Kung ano-ano ng mga sinasabi na ng ating mga netizens sa social media at talagang wala na talagang tiwala sila sa mainstream media. Kasi nga, hindi lahat sinasabi ng mainstream media pinipili dang nila kung ano yung sasabihin nila. Katulad nung peanut gallery na yung pinaka-founder na nahuli daw na nag-extortion kay Romualdez. Tawa ko dito kay Romualdez eh. Romualdas ang pangalan niya kay Alona. Si Salona talaga. Nakakaloka ka. Anyway, kalain mo yun. Si Tambalos. Anyways, kung ano man po talaga ang mangyari dito, hindi ko maintindihan nga kung saan ba tayo tutungo dito. Bakit hindi niya nga pa-investigahan? And nga, ito nga 18 Marine, talagang sinisigaw na nga nila kung sino yung mastermind. Ba't hindi niya pa-investigahan? Bakit nililihis niya? Yun ang pinagtataka naming lahat. Lahat na nga ng mga no social media, lahat gaganon ng tanong. May pinagtatakpan ba si Ping? O nakatanggap na siya ng maleta? Kaya like I said, hindi mo masisisi si Alona kung magsalita siya ng ganito dahil nga galing yun sa puso, galit na siya. Frustrating talaga ang Pilipinas ngayong mga panahon na ito. Napakadelikado pa nila kung magsalita ka ng hindi tama. Ay nako, ipapasarado yung channel mo at ididimanda ka. At mismo ang NBI na ang uusig sa'yo. Walang due process ha. Kukulong ka kagad. Tulad kay Joy Sonsa. Okay? Walang, tapos sasabihin pa nung court mismo, nung judge, na walang bail yung kanyang kaso. Hala? Ano yung kaso niya? Naglabas lang siya ng report ng St. Luke's Hospital. Kung anong kalagayan nga ng presidente. Eh, galing yun doon sa St. Luke's. Eh, bakit hindi nyo inimbestigahan yung St. Luke's? Diba? Bakit biglang dadamputin nyo itong matanda, kidnapin nyo, dadalin nyo sa NBI, alam nyo walang korte, walang judges, dahil nga gabi na, galing nyo talaga, no? Galing nyo magtrabaho. Kasi nga, may utos sa galing sa nakakataas. At syempre, ito naman si Matibag ngayon na nagsisiga-sigaan ngayon na kala mo e power tripper talagang kala mo yung kanya ngayon na mundo dahil siya ay nakaupo sa NBI, ay talaga naman tutugisin niya talaga lahat ng mga nagsasalita ng mga against sa gobyerno. At ngayon, meron pang marami kasi meron pa si Ka Eric Celis, ikukulong din nila. Ito nga si Bongo at saka si Senator Bato para mabawasan yung pipirma. Para mag-against sa pag-impeach kay Sara. Itong si Joel Villanueva, Senator, lahat itong sinasabi ko sa inyo ha. Ngayon kakasuhan naman, di ba may kinakaso nga sa kanya na corruption doon dahil dito din sa flood control. Tapos si Jingo Estrada din po, kasama din siya. Aba, talaga naman ano. So, kayang-kaya nila talagang gawin to. Tataniman kanila ng kung ano-anong kaso. Kahit na hindi totoo, kasi pag ikaw tinaniman ng kaso, ikaw pa ngayon na maglalabas ng sarili mong ebidensya. Ganun ngayon na uso ngayon, bending the law nga. Nakakaloka nga ang Pilipinas ngayon. Kaya hindi ko masisisi talaga tanong si Alona kung gano'n niya talaga. Ay, naku, kagigil. Ako gigil na rin eh. Ano ko, ewan ko ba? Uy, Senator Ping Lacson, para ka ba sa bayan o para ka sa bulsa mo? O para ka sa amo mo? Mamili ka, okay? Pero tandaan mo kung tatakbo ka ulit sa susunod, wag mo na sana ikaw ay papanalunin pa ng taong bayan. Sa ganitong inaasal ninyo ngayon na kinukonsente ninyo ang kalokohan ng boss nyo ay hindi maganda yan. Yan baga ng gusto ninyong tularan ng mga kabataan na susunod dapat sa yapak ninyo. Mahiya naman po kayo, no? Mga sir, huwag nyo pong itapon ang putik sa iba. Sapuhin nyo ang sarili nyong putik. Okay? At kayo'y mahiya sa balat ninyo. Mahiya kayo sa kanununuan ninyo at saka apu-apuhan ninyo na malalagay kayo sa social media na itong lolo ko o itong lolo ko ay kakampi pala ng mga kurakot. Ganon. Protektor pala ng mga kurakot in the end. Kala natin para siya sa bayan pero kala ko ilalagay ko na siya sa pedestal. Ay hindi pala. Sa tapakan na lang pala siya. Nararapat. Sa punasan ng paa. Ika nga. He's not worth it to galangin. Kasi hindi ka galang-galang. Ito mga taong nakaupo ngayon dito na super powerful daw akala nila. Huy, matatapos din ang termino nyo. Okay? Ito'y politika lang. Ngayon kakampi kayo. Later on, hindi na kayo kakampi. Tingnan yung ginawa kay Sara Duterte. And sad to tell you guys na nag-give up na si Attorney Kaufman, iniwanan niya nga pala si Tatay Duterte. Iniwanan niya na yung case. Kakaiyak. Umiyak ako kanina nung nabatinig ko yung balitang yon. Nakita ko yung picture nilang dalawa. Bangan nyo yan sa Thursday o sa Monday. Okay, Monday edition ng Barkadaan Forever FM. Andun yung picture nila na umiiyak si BP Sarake, Attorney Kaufman. Dahil talagang hindi ko akalain na mangyayari ito. Imagine that. Sakit ang sakit-sakit sa dibdib. Talaga kasing hindi na nila papalalayain ng Tatay Duterte eh. Kasi parang nangyari, parang bayad na. Monthly ang allowance nila. Parang may monthly allowance sila na tatanggap. Parang ganun. Galing sa maleta. Ganun. Kung ilang buwan yun nila, ilang taon nila kikip doon si Tatay Duterte. Akaya tayo talaga. Pagdasal na lang natin na manatiling malakas, matatag ang Tatay Duterte. At update sa atin ni BP Sara, dinalaw niya si Tatay kailan lang, na hindi na nga niya sinasabi yung tungkol sa kanyang impeachment dahil ayaw daw niyang mag-worry pa si Tatay pag sinabi niya yung may second impeachment siya ulit na running ongoing sa Congress. Na sana hindi sila makakuha ng numbers nila para hindi na ito matuloy. God's willing na lang, pero talaga siya pa rin ang presidente natin. Kung pwede nga lang, kung bumaba lang po si Marcos, siya po ang papalit dahil siya nga ang vice president. Kaso ayaw talagang bumaba, kapit tuko talaga siya sa kanyang pwesto dahil gusto niyang iupo ang kanyang sariling kaalyado. Nakala niya kaalyado niya. Later on, manda ka rin dahil ikaw din ipapakulong niyan. Ay, Ray, kakaloka kasi ito yung another record na naman para sa Guinness Book of Records. Malalagay na naman ang pangalan nila second time around sa Guinness Book of Records. Bet you that. Oh, di ba? Oh, di ba? I bet you that. Totoo. Kayo mag-ano, makikita nyo yan. Pagkatapos ang termino niya, pag may nangyari na ito, honestly, iniisip ko lang, yung narinig ko na isang araw, ito narinig ko lang ha, aba, sinisigaw, revolution daw. Pagka daw na baba si, pagka na-impeach daw si Sara, yun ang mga bulong-bulungan ng mga bubuit na ipapa-ano daw, ganun. Pagka daw hindi daw talaga nila tinantanan para maipa-impeach na to si Sara, natuluyang mapa-impeach, ay magkakagulo daw. Wala daw pakialam ang taong bayan kung magbaba daw ng martial law na to si Marcos. Wala silang pakialam. Kakalampagin nila ang buong Pilipinas. Tandaan nyo, 32 million ang bumoto dyan. 32 million ang bumoto kay BP Sara. Pero hindi pa nga lang yung kumikibo dahil walang go signal eh. Pero pag may nangyari itong ganito, gagawin nila yon. Na si Sara nga ang gusto na nilang ipaupuin para tumino ng konti ang bayan natin. Makaahon-ahon muna ng konti, huminga-huminga lang ng konti sa kahirapan. Pero hindi naman magikera din si BP Sara. Pero at least maayos ang dapat ayusin. Hindi puro katulad nito, puro higante-higante. Ba't kayo nag-higante sa Duterte? Ha? Mga Marcos, bakit kayo nagagalit sa Duterte? Hindi nyo naman naisip yung mga ginawa sa inyo ng Duterte family? From ligawan nyo si Sara Duterte na budol nyo na para sumama sa inyo, gawin kayong sige, tulungan kayo sa pagkampanya, chuchuchu. Tapos, itong si Tatay Duterte habang nakaupo siya, pinalibing ang tatay ninyo. Ano pa ba ang gusto ninyo? Wala ba kayo talagang utang na loob? Di ba kayo talaga tinubuan ng puso? Sobra naman po kayo talaga, ah. Ito hindi makatarungan. Tapos, itong gobyerno, hawak ninyo sa kamay. Hawak nyo sa liig na pag hindi sila pumirma, ang mga congressman, pag hindi pumirma sa impeachment trial o sa impeach, para ma-impeach si BP Sara, ay hindi nyo sila bibigyan ng allocables. Hindi nyo itutupad din yung kanilang mga proyekto. Madedelay ang proyekto para sa mga bayan ninyo. Sino kawawa? Di kababayan ninyo, yung mga constituents ninyo. Pero hanggang saan? Hanggang kailan matatapos ito? Hanggang kailan nyo ito tolerate itong ganitong pamamalakad ng gobyerno? Hanggang nakikinabang po kayo? Paano kung wala na kayong pakinabang? Paano kung naubos na talaga ang kaba ng bayan? Ubos na nga, wala na nga pera eh, diba? Pero naka-freeze lahat, ha? Bantay, binabantayan ngayon. Pag may naghulo, may nag-encash ng ganito kalaking pera, babantayan na yan. Yun ang dapat binantayan ng gobyerno. Yun ang dapat binantayan ng bangko. Dapat damay-damay lahat ito. Pati yung AMCLA na yan. O, diba? Dapat yun mismo ang binantayan nila. Kung sino yung nag-withdraw ng over. Yun dapat. May record dapat ang bangko doon. Ba't hindi natin paimbisigan ang bangko? Ba't hindi nyo patawag yung bangko? Oh, kung saan bangko nila yun kinukuha? Kasi hindi naman marirelease yun ng cash agad-agad. Diba? Hey people of the Philippines, wake up. Kailan kayo wake up? Talagang sagad na talaga hanggang buto ang inyong kahirapan? Nawala na kayo yung pambili ng inyong bigas o yung wala na kayo bayad ng kuryente dahil dumoble ang gastos ninyong lahat. Doble! Mantakay mo yun. Ito nga yung alinga, di ba? Hindi ko makalimutan. 700 pesos lang yung bayad niya dati. Ngayon, 7,000 na singil sa kanya. May isa na naman tayong kaibigan. 500 lang daw ang kanyang binabayad. Eh, ngayon, 5,000 na rin. Aray! Bakit? Lahat ng charges na papagawa daw, proyekto daw kasi ng gobyerno para daw ganito, maganito, ganito. Hala, nasa bill lahat ng taong bayan. Thanks, Miralco, ha? Maraming salamat sa inyo. Dati kala ko ba, di ba yung Miralco nung araw? Di ba ito'y kinuha ng Marcos? Di ba? Nabawi lang, binalik lang sa inyo yan ni Cory, di ba? Kaloko talaga, ano? Takampi na ngayon. Yan ang bayan natin. Kaya kung hindi kayo gigising, tulog talaga. Patay. Paldo-paldo sila. Kawawa ang bayan natin. Anyway, nandito kayo sa Gibson FM 104.7 Filipino Radio Program. Disclaimer lang po. Atin lamang po nire-reactionan ang lahat ng balita naririnig natin at shinare ko lang natin yan sa inyo. Lahat ng mga sinabi ko sa inyo ngayong gabi, yung summarize na lang ng ating mga balita na nakalap sa buong linggong ito na shinishare ko naman sa inyo. At abangan po ninyo, marami pa akong shishare sa inyo dahil marami pang mga ganitong mga bagay-bagay na lumalabas. Abangan natin yung ano ang solution ngayon, ang resolution. Ngayong araw na ito manggagaling yun eh. Pero tapos na ako mag-recording. Pero let's see, baka sa next time, I'll let you know guys. And we'll react again about that. Bibigyan natin ng reaction. Okay? At ang ating reaction po ay batay lang po sa ating napapanood, nakikita at napapakinggan. Kaya tama lang po tayo ay dahil nasa malayo tayong lugar, nagmamalasakit lamang po tayo sa ating bayang sinilangan. Yun lamang. Ito po ang inyong lingkod, Gina Agustin, at narito po kayo sa Gibson FM 104.7. Huwag po kayong aalis ha, at abangan po ninyo ang mga susunod pa mga programa coming up your way dito sa Gibson FM 104.7. And maraming salamat po again si Salona. Until next time. At welcome dito sa ating channel. At yes, share ko na lang lagi dito ang iyong mga opinion kasi napakaganda, straight to the point. Nakakatuwa ka, Neng. And you keep it up. At sana hindi ka din makasali doon sa mga kakasuhan. Alam mo na yan, makia ingat-ingat. Mag-ingat po kayo mga kababayan kong mahal, kung saan man kayong lupalop ng sulok ng mundo na punta, na padpad. Mag-ingat po kayo and magmahalan po tayo, huwag po tayo magsiraan. Magkaisa na po tayo para sa ating bayang Pilipinas, para sa ating bayan, hindi po para sa isang tao lang. Okay? Huwag na natin intindihin yung mga sabi-sabi ng mga naninira kay BP Sara Duterte. Dahil bayad po yan, nasa payroll yan. Kung maniniwala po kasi, yun po yung trolls. Okay? At mga clickbait nila para manood kayo sa kanila, para for the views. Gagalitin niya talaga at didikit nila lagi lahat sa Duterte. Ang lahat ng mga kaso-kaso. Diba? Ibang klase to, no? Lahat ng mga kapalbakan, yung mga kabakyaan nila, lahat ng kapalpakan nila. Lahat, pag ano, konting ano kay Duterte. O sino may kasalanan niya, Duterte? Para kayong si Ninoy Aquino rin, ganun eh. O sino may kasalanan niya, si Arroyo? Hindi tumanggap ng sarili niya. Ba't hindi mo ituro yung sarili mo? Kung tama ba ang ginagawa ninyo dyan? Kita nyo, dami nating balita sa inyo. Nagka-crumpled na ang suma total. Wala pa rin organization ang gobyerno natin. Disarray. Ay laka, patay tayo dyan. Kung ibaba nyo muna dito si Sara, pairamin nyo muna siya. Paupuin nyo muna siya. Pamunuan niya ito. Pero alam natin, trilyon na ang utang ng bayan. Ha? Huwag nyo kalimutan niya. Isama nyo sa dasal ang ating bayang Pilipinas. Ang ating tatay Digong na nakakulong pa doon sa The Hague. At ang ating mga sarili, pagdasal natin na sana'y kayanin natin pa ang lahat ng pagsubok na dumarating pa sa buhay natin. Dadaan lang yan, hindi natin tatambayan yan. Okay? Good night everyone. Till next time at huwag niyo kalimutan www.kipsanfm.org.au ang ating website. Maraming salamat po again mga kapatid. God bless Philippines. God bless Australia. God bless our world. Thank you all so much. Maraming salamat po. Sayonara. Diyos mabalos. Shukaran. Good night everyone. Till next time.
2: Gippsland FM 104.7.
1: Atin pong pakinggan ang Ay Grabe Music, Inday Sara, Ilaw ng Pag-asa. Narito na po sila. Take it away po at maraming maraming salamat po.